0: tunotono wekati nedala weditio. So nga tetu ina teka lisobola kutuwa processes zituyamba kukurealizinga ya bintuwe bibiwa bibidua.
1: Na reso Rebecca Kalondo's office ya kaliso liso. Polisi ya buwe kwekuta bazadde olw'ebigambi wanti batu lugunyiza mutabani wabo w'emyaka ebiri Sonko Innocent okutuusa lwe yafudde. Na bino byabadde ku kyalo Jimbo, mu Kiyindi ward, mu Kiyindi town council mu district ya Buikwe. Kigambibwa Kivumbi Vincent, kitaawe w'omugenzi. Yagenza eri maama w'omwana Nakityo n'amusaba omwana era n'amumuwa. Ayogerera polisi mu bendo lya Sezibwa Helen Mutota ategeezezza nti nga wayise sabbiiti ngaziizo omu ku baliraano yayategeeza polisi nti omwana ono Sonko Innocent baamusanze afiiridde mu nnyumba y'abazadde be. Polisi yagenze mu kifo kino era n'ekwata Kivumbi ono kitaawe w'omwana kw'ossa Katoko Jackie ng'ono nno ye muka kitaawe w'omwana era ne baggalira.
2: Wenjogerera bali wano mu kaduukulu SCPS ku musango gwa suspected murder by torture. Omulambo gw'omwana gwo guli Kawolo Mugwanika. Bikolwa bino nga polisi tubivumirira ne sekuvumirira yenna. Abantu bonna oba omuntu yenna ali mukunyigira mu kikolwa nga kino, nga polisi tetutudde tugenda kulaba nga bantu nga bano tubakwata tubagalire. So bano babeekyo okulabirako era amangu ddala bajja kuba nga batwalibwa mu kkooti.
1: Ni Butota ayogerera polisi mu bendo lya Sezibwa. Edakiika ziri mwendezi ise ku saawa 12 gege saawa eno. We 10 Radio 1 amalaga ku saawa mu Lungereza. Sikala ngo chawuliriza.
3: That was the news on Radio 1. This is just how great we sound. Memories just